0: Nĩ kĩrĩa gĩa kũgoca Ngai.
1: Haleluya. Gĩkĩ kĩgoco nĩ kĩa Baba.
0: Ndarama na karing'aring'a. Style nĩ ya cia before. Rafael wa Kristo akarokoya.
2: Matiai matawa manyu tondũ nduma nĩ gũka. Tũmũkumia Yesu Kristo
0: na woka mũkĩria. Haha no nginya igũrũ rĩarie.